0: in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pagpalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Gusto mo ng sarap laging kasama? Bumili na ng San Miguel Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Medyo.
1: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw. Hindi ba?

1FM 96.1, narito ang ating alas 8 ang pagbabalita sa ating Balita 1. Pinakilos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Inatasan ng Pangulo ang Office of the Civil Defense at National Disaster Risk Reduction Management Council na makipag-ugnayan sa lahat ng mga apektadong lugar. Pinatiyak din niya sa Department of Social Welfare and Development na ihanda ang lahat ng relief goods at evacuation centers, habang Department of Public Works and Highways naman ang mag-a-assess sa pinsala sa mga kalsada, tuloy at critical infrastructure. Sinuspindi rin ng Pangulo ang pasok sa lahat ng level ng eskwelahan sa Mindanao na apektado ng malakas na lindol para na rin sa kaligtasan ng mga mag-aaral. That is our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 15 minutes down 8. Good morning.

0: It's 9 o'clock.
1: Time check brought to you by M. Lulier.
2: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
3: Tuhod. Siko. Baywang.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Song being sponsored by M. Lulier.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 9:15.
2: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel
8: True Global Filipino Beer.
7: Drink responsibly.
8: San Miguel Pale Pilsen,
7: the true global Filipino beer.
8: Maging balikbayan, baliktindahan
7: sa Suking Sari Sari Store.
8: Drink responsibly.
2: Tuhod. Siko. Baywang.
9: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. 1 1 1 1

0: You're only one.
1: You're only one.
0: You're only one.
1: Para sa iyo, Kawan,
0: 1FM.
2: 1FM.
0: You're only one.
1: We, 1FM.
3: Time check, 9:30.
4: Time check brought to you by M. Lulier.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawnshop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
10: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Song being sponsored by M. Lulier.
3: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
13: 96.1. You're only one.
14: You're only one. FM.
13: One lang yan.

0: 1FM.
1: 1FM. Time check, 9:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, silimarina, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
11: You're only 1FM.
12: 96.1. 1FM.
11: Kabalin!

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10:15.
2: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Bao po! Nag-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, Plus! Sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: 1FM Kabalik!

0: FM.
1: Number 1. Time check 10:30.
2: Good news. Sa MLear, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Kabalin! Kinig na!

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check. 10:45.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
5: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
9: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
10: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: nintis. Wala kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Walang paligoy-ligoy. Walang paasa. Ang boses ng bayan. Kaagapay ng masa. Mga suki. Mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo. Todo, todo. Serbisyo. Serbisyo. Todo, todo.
1: Hello! Magandang araw mga kabahagi! Welcome po dito sa ating programang Serbisyo Todo Todo! Samahan niyo po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion, sa isa naman pong edisyon ng ating programang punong-puno po ng mga serbisyo. Talaga naman, ha? Lalong-lalo na mamaya po sa ating talakayan, mamaya inaasahan po natin ang presidente po mismo ng Employers Confederation of the Philippines or ECOP, mga kabahagi. At maganda po pag-usapan natin itong mga kabahagi natin na mga nagtatrabaho, nawala ng trabaho at posible na naapektuhan din ngayon ng katatapos lamang na kalamidad or trahedya dyan po sa parte ng Mindanao. Mga manggagawa rin natin yan, tiyak merong mga naapektuhan. Kaya mga kabahagi, samahan nyo kami hanggang alas 12 ng tanghali dito sa ating programa ngayong araw na ito. Meron din tayo mga itatouch siguro ng mga legal issues dahil ngayon ay Legal Tuesday!
0: Legal Tuesday!
1: Kaya mga kabahagi, if you have questions, ngayon pa lang po i-text niyo po kami sa 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi, ang text line na medyo babagalan ko para dun sa mga hirap, no? Or hindi ho nakakasunod sa mabilis kong pagbigkas, okay? 0921-886-6056. Okay? Pwede po kayo mag-message din habang nanonood sa ating live via Radio Pilipino FB. Yan po ang ating page, ano? We also have YouTube channel which is at Radio Pilipino Media Group. Okay? So, pwede kayong mag-mensahe both, no? Para ho makita natin kung meron mga tanong para sa ating guest for today. Madali po natin itong mababasa, no? At kung ayaw niyo po, no, na makita yung inyong mensahe, but of course gusto niyo pong mag-send via Facebook, pwede rin po via our Messenger ng Radio Pilipino, no? Angel, sila Francine, of course sila Katleya at ang iba pang mga trainees natin. We have new trainees from PUP. Or UCC, ayan. O, kasi nasanay ako eh. PUP yan eh. PUP ng Caloocan, di ba, no? Na ngayon po ay UCC. Ayan, sige po. Sila po'y makaagapay natin para po sa pagmamonitor ng mga tanong, ng mga komento na ipahatid sa lahat ng ating mga platform pages. Okay, sige. Samantala mga kabahagi, batiin muna natin ang mga nanunood at nakikinig, of course. Yung mga nasa provincial stations natin, DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacola, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DZTC Tarlac, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, and DXOW Davao. Magandang araw mga kabahagi. Gayun din po yung nakamonitor sa atin via 1FM. Siyempre pa mga kabahagi, hello sa inyo. Magparamdam ang mga buhay. Yung mga nakikinig dyan, ano, sa 96.1 FM Tarlac, of course 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.71 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and 99.31 FM Baler. Kanina nabanggit ko po na pag-uusapan natin itong trabaho and yung mga posibleng naapektuhan ng manggagawa dito po sa nakatatapos na matinding lindol sa gawi po ng Mindanao, no? Actually, apat na regions ang affected, ano? 10, 11, 12, 9 kasama po, no? Ang region 9. So, may mga updates rin po tayo dyan and hopefully, we have reports coming from yung mga reporters natin na nasa iba't ibang lalawigan, no, na magbabato rin po ng mga reports sa dito sa ating programa. Batiin ko na rin ang mga nakatutok sa pamagitan ng Facebook and YouTube. Andiyan si Uno Maki ng Hong Kong, Karen Mendoza Pamandang Caloocan. Ayan, via Facebook yan si Maring Karen. At syempre pa, nandyan din po si Alan Ignacio, Booker Panotas ng Cavite, Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, Lailani Salvia Villarosa, at marami pang iba. O, teka muna. Alam ko, marami ang interesado po na malaman, ano, ang mga nangyari, ang mga nangyayari din sa ngayon, ha, dyan po sa area po ng Mindanao dahil nga po dito sa napakalakas na lindol na tumama yesterday morning. So, ito po ang latest as of 8 o'clock ngayon pong umaga ay umabot na sa 1,100 ang mga naitalang aftershocks. Dyan po, ano? Ito po ay base sa record ng FIVOX at yung mga paglindol na yan na nangyari sa General Santos, of course, Sarangani, and other provinces na nakapalibot po, no? Samantala, mga kabahagi, 313 ang natukoy na lokasyon ng pagkakaroon po ng aftershock, sabang 23 naman ang naramdaman sa pagitan po ng magnitude 1.3 at magnitude 6.7. Imagine niyo, ha, aftershock 6.7. Yung mga nauna natin mga nababalita, no, sa mga nakalipas na buwan ng mga paglindol ay mga 6.2, 'di ba? 6.5, pero ito aftershocks pa lang. Okay, so sabi nga po ng FIVOX ay magpapatuloy ang mga aftershocks na ito and may yung iba mga buwan ang inaabot, ano. Pero pasalamat po tayo kasi yung kahapon na inanunsyo po ng FIVOX ng tsunami, no? Nag-tsunami alert, no? Fortunate po tayo, hindi nangyari to. Meron mga parang ano, naitala na tidal waves, no? Pero hindi kasing lakas ng tsunami kasi pag tsunami po ang pinag-uusapan, mas marami pong maapektuhan. Samantala, mga kabahagi, ito po update mula sa Office of the Civil Defense, sa OCD, mga kabahagi, ano? Ayon sa Office of the Civil Defense, particularly sa tanggapan po ni spokesperson Juni Castillo, ay mahigit 17,000 na pamilya o di kaya tinatayang nasa 77,000 katao ang apektado nitong pong malakas sa paglindol sa Region 12 pa lamang yan, ano? Yan po yung kanila pong nakala pa na mga datos, no? 17 families or 77 katao sa ano pa lang yan, Region 12. Mind you, maraming rehiyon ang naapektuhan. Habang nasa 37 naman ang naitalang nasawi at 456 ang sugatan, batay po yan sa initial na datos sa nangyaring 7.5 magnitude. Wala pa dyan, mga kabahagi, yung sinasabi po na nawawala. Ha? Gayunman, patuloy po ang search and rescue operation sa General Santos City, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat. Habang nananatili pong problema ang pagkawala ng kuryente, tubig, at gayon din po ng komunikasyon, even ho ang mga internet, no, ay hirap po sila na makasagap. May pagkakataon po, lalong-lalo na sa Jensan, may mga areas na nakakasagap po sila pero intermittent. ang signal. So, tinatayang umaabot naman sa halos 979 milyong piso ang pinsala. So, ngayon pa lang yan. Kumbaga, estimate pa lang as of their preliminary na monitoring dun sa mga areas. Pero, hindi pa ho yan lubusan. I'm sure, tataas pa ho ito. So, ang pinsala na yan ay mula po sa imprastruktura habang libo-libo hong kabahayan at paaralan. Kasama na po ang mga ospital na napinsala ng lindol. Hindi pa ho tayo nakakarinig ng ulat mula po sa Department of Interior and Local Government because I'm sure marami rin pong mga tanggapan, mga local government units, no? And even mga national agencies ang nasira or nagkaroon ng mga problema dahil dito sa matinding pagyanig. Okay? Samantala po, no? Ako po ay nananawagan dun sa mga nakikinig sa mga oras na ito. Bagamat sabi nga may problema sa internet, no? And even a signal and kuryente. If you have a chance na makipag-communicate sa amin dito, please let us know ang inyo pong mga concerns, ang inyo pong mga kalagayan. At tutulungan po namin kayo para ma-i-address mas mabilis po kung sakasakali, no, na maisahim papawid natin ito or direkta po na maisend natin ang mga messages ninyo sa mga ahensya natin, sa mga departamento kung saan po nakatuon po ang inyo pong mga concerns. Samantala mga kabahagi, ito update para sa mga lilipad, mga gustong lumipad, merong mga flight schedules, pero ito po ang update. Nasa 63 na flights na affected ng malakas na lindol dyan po sa Sarangani. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP, ang naturang bilang ay apektado hanggang June 11. So ngayon po ay June 9. So, tatlong araw, no? Tatlong araw, let us see what will happen on June 12, mga kabahagi. So, yung may mga flights na nakaschedule po ng hanggang June 11, the good thing that you should do is makapag-communicate po kayo sa airline companies kung saan po kayo nag-avail ng tickets para po masigurado ang inyong flights. Ha? At yung mga tiyak pong naapektuhan na ang kanilang flights by this day and even until June 11, mangyari po na magsagawa na ho kayo ng mga rebooking, no? Oo, makipag-ugnayan kayo kagad para hindi na ho kayo magkaroon ng problema if in case, no, with regard sa rebooking ng inyo pong mga tickets. Samantala, isang magnitude 4.9 na paglindol din. Nako, eto po ha, panibago ito. Sa area naman ng Balut Island, ito po yung munisipalidad dyan sa Sarangani, Davao Occidental. At ito po yung nangyari dakong alas 9:18 ng umaga. Ngayon lamang po ito, no? Kani-kanina lamang. Ayon po sa mga otoridad, kanila pa pong inaalam ang mga pinsala. Gayun din po kung ang mga nangyayari or possible po ng mga aftershocks sa mga oras na ito dyan sa area na yan sa Balut Island sa munisipalidad po yan ng Sarangani, Davao Occidental. At ang mga publiko po, no, ay inabisuhan na manatiling vigilante, ha? Oo, maging mapagmasid po kayo sa inyong areas at sundan po natin ang mga earthquake safety guidelines na dati na pong naihayag ng NDRRMC, gayon din po ng DILG, no? Yung mga natutunan natin, ha? Doon po sa ginagawang mga earthquake drill, ayan, i-remind natin, lalong-lalo na po ang mga kabataan, no? Na sa mga oras na ganito ay kailangan presence of mind. Diba nga, dapat aalisin natin yung unang-una yung pagkataranta, although hindi natin maiiwasan yung ganun immediate response yun, diba? Pero mga kabahagi, mahalaga pa rin po na na ma-i-candidate sa kaalamahan ng lahat na kailangan ay mapagmasid tayo sa area. Kung merong lugar na medyo nagsishaky na, nakikita natin yung mga ilaw o yung mga poste gumagalaw, punta na po tayo, takbo tayo sa safer grounds. Samantala, again mga kabahagi, mamaya po we are expecting a very special guest again dito po sa ating programa mula po sa Employers Confederation of the Philippines or ECOP, ang kanila pong presidente in the name of kabahaging Sergio Ortiz Luis. Pag-usapan po natin itong sinasabing 2.4 million ha, na mga kababayan natin na walang trabaho. At ito pa, yung ito pong panibagong dilubyo na ito na nangyari sa Mindanao. What those employers are thinking now, ha? Makibalita tayo, baka meron ng mga balita, meron ng communications from the employers, no, mula dyan sa Region 10, 11 and 12 especially, dahil marami tayong nakita, no, based from the videos ay marami tayong nakita ng mga gusali po na bumagsak. Samantala mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break, magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo!
2: Sama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo!
0: Serbisyo todo-todo! Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumikas sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
3: Online at on air.
0: Expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
3: Balagbagan na!
0: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
1: Balik po tayo dito sa ating programa, ang serbisyo todo-todo. Again, sa mga kabahagi natin dyan, di pa po nakakapag-share ng ating video, ng ating live. Ayan, ha? Alam nyo po ba, sa pamamagitan nitong simpleng paraan na ito ng pag-share, ay natutulungan natin ang ating mga kabahagi, no? Na ma-enlighten sila sa mga kaganapan sa ating lugar. And even yung mga importante po, no, na mga detalye na ating mga natatalakay dito sa ating programa sa pamamagitan po ng mga interviews natin, ano, mula sa mga resource persons, ay natutulungan rin ho natin na maipalaganap, ano, mga importanteng impormasyon, lalong-lalo na pa ang mga panawagan, ano, sa ating mga kabahagi. So, don't forget, i-share ang ating live every day, of course, hindi lang po ang ating programa, but of course, other programs of Radio Pilipino. Kasama na po dyan ang mga programa po, ha, ng ating kabahaging si Professor Willie Perez. Ayan, ha, na isa rin pong programang punong-puno ng kaalaman, ha, sa lahat po ng aspeto, mga kabahagi, no? Okay. And by the way, batiin ko pala si kabahaging Tony Rock, kabahagi natin from Texas, US of A, nanunod sa atin, kabahaging Tony! Sabi niya ganun, magandang Martes daw po sa inyong lahat. Magandang araw din sa iyo dyan. Ay, gabi. gabi sa inyo dahil gabi ngayon sa Texas, US of A. Sige, paramdam lang mga kabahagi. Samantala, eto, tanggap tayo ng ulat mula kay Tony Sandoval ng DZLT Lucena, Quezon Police Provincial Office. Itinanghal ng Calabarzon Police Office Provincial, Best Police Provincial Office. Aba, good news, Tony Sandoval! Ibahagi mo na yan.
4: Isa na namang karangalan ang nadagdag sa Quezon Police Provincial Office o QPPO sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Romulo Albacea makaraang tanghalin Best Police Provincial Office sa Calabarzon Region. Ang pagkakaloob ng pagkilala sa QPPO ay pinangunahan ni Pro 4A Calabarzon Regional Director Police Brigadier General Hansel Marantan sa isinagawang flag raising ceremony kahapon sa Pro 4A Kiosk Camp Vicente Lim, Calamba City, sa Laguna. Pinagbatayan sa pagkakaloob na recognition sa QPPO ang outstanding performance nito bilang top performing police provincial office sa unit performance evaluation para sa buwan ng Abril na nakakuha ng average rating na 80.84% very satisfactory. Ayon kay Marantan, sumasalamin sa recognition na ginawad sa QPPO ang sama-samang pagtutulungan ng mga operatiba nito sa maayos na implementasyon ng law enforcement strategies, pagpapalakas ng relasyon sa komunidad, malawak na police operational efficiency at matatag na paghahatid ng serbisyo sa buong lalawigan ng Quezon. Samantala ay naman kay Colonel Albacea, ang pagkilalang ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap, dedikasyon at malasakit ng bawat pulis ng Quezon PPO sa paglilingkod sa mga kababayan niya sa Quezon. Higit sa karangalan, nagsisilbi itong inspirasyon upang lalo pa na pagbutihin nila ang kanilang trabaho at patuloy na magatid ng tapat, mahusay at makataong serbisyo sa mamamayan. Mula dito sa DZLT 98.31 FM Lucena, para sa serbisyo todo-todo, ako si Tony Sandoval sa Mampanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
0: Serbisyo todo-todo.
1: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval, ha? Ayan, ako, meron tayong mga magagandang balita na nasasagap. Ako, thank you naman, ano? Dahil, nakikita natin na ang kapulisan natin unti-unti nang lumilinis. Tama ba? Ha? Okay, eto pa. Ha? Meron tayong mga updates pa sa Lindol, mga kabahagi. So, follow up lang para dun sa mga hindi po updated, no? Apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani ang mahigit 3.2 million na estudyante. Naku, kawawa naman itong mga estudyante na ito. Samantala, siyempre, pagka may estudyante, nandyan ang guro. Ilan ba ito?

0: po ay base sa ulat ng Department of Education or DepEd. Imagine, DepEd pa lang to, Vincent. Wala pa ang CHED, ha? Oo, ang DepEd ay mula doon sa mga ano natin, ano, elementary students, 'di ba? Wala pa tsaka sa high school, wala pa po ang mga nasa kolehiyo na posibleng naapektuhan din. When it comes to schools, mga kabahagi, nasa 6,224 na eskwelahan sa nasabing rehiyon ang naapektuhan din po nitong lindol. And syempre, itong sunod-sunod po ng mga aftershocks. Alam niyo mga kabahagi, no, kanina dun sa report natin, 1,100 na. Ha? Kanina pa lang po yung alas 8. Eh, alas 11 na ngayon. Ha? Maya't maya itong mga aftershocks na ito. At dun po sa nabanggit na eskwelahan, no, yung mga nasa 6,224, no, nasa 50,000 daw po ang nangangailangan ng minor repairs, no? At ito po ay bagay na sasagutin, no, yung maintenance na yan at iba pang operating expenses ng eskwelahan, habang sasagutin naman po ng DepEd ang funding, gayon din po yung para sa emergency resources at gastos para sa major repairs or rehabilitation. Naku! Sana naman tayo kukuha ng pera na to? Ha? Lumalaki na at lumalaki ang ating utang, ha, 'di ba? Oh, eto na. Doon naman po sa pahayag po ng DepEd ay kanila na pong inactivate ang kanilang emergency response mechanism. Gayun din po ang patuloy na pag nagkakasapon ng assessment at structural safety instructions sa mga pasilidad ng mga eskwelahan. Maswerte kahapon, mga kabahagi, na yung pong mga estudyante ay nandun pa lang sila sa labas, no? Hindi pa sila pumapasok sa loob kasi yung mga oras na yun, 7 o'clock, kasi start is, di ba, usually opening ng klase is 7. Pero dahil nga may flag ceremony, may kung ano-ano pa, and this is the first day, no, kahapon ng klase, eh sigurado maraming tagubilin. Kaya medyo nagtagal sila sa labas. Imagine ninyo kung nasa loob na halos itong mga batang ito, no? Napakahirap. Samantala, si Kabaging Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan may hatid na balita, food heritage ng Pangasinan itatampok sa isang aktibidad kasabay ang Araw ng Kalayaan. Chris Gonzalez, ibahagi na yan.
1: Kabahaging Med, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas ay itatampok ang mayamang kultura at tradisyong pangkulinarya ng Pangasinan sa pamamagitan ng isang special na food heritage event dito sa lalawigang Pangasinan. Tampok sa Hapag Super Pinoy Celebration ang pagbuo ng biggest Pangasinan food platter na pagsasamasamahin ng iba't ibang sangkap at lutuing magmumula sa mga bayan at lungsod sa lalawigan bilang pagpapakita ng mas mayamang kultura, agrikultura at tradisyong pangkulinarya ng Pangasinan. Ito ay gaganapin sa lungsod ng Ordaneta mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa petsa 12 ng buwang kasalukuyan. Bukod sa pagtikim ng mga lokal na pagkain na mabibigyan din ng pagkakataon ng mga dadalo na higit na makilala ang produktong mula dagat, ilog at bukirin at maging ang kabundugan dito sa lalawigan na sumasaramin sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Pangasinense. Bibigyan na pansin din sa aktibidad ang ambag ng mga magsasaka, mangingisda at food artisan at iba pang tagapagtaguyod ng lokal na pagkain na patuloy na nagasusulong at nagpapanatili ng food heritage ng Pangasinan. Sa pamamagitan ng selebrasyon, layunin ng mga organizer na pag-isahin ang komunidad sa paggunita ng kalayaan habang ipinagmamalaki ang natatanging kultura, yaman, pagkain ng lalawigan. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mambanig na mundo,

0: kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo.
2: Maraming salamat kabahaging Chris Gonzales. Ayan ha. So update natin ha diyan sa kanilang lugar. At eto mga kabahagi, singit na natin kabahaging Vincent ang mga nagso-celebrate ng birthday. Thank you very much. Eto na, batiin natin. Nag-iisa for today, ha? Si Dr. Bong Gloria ng NKTR. Happy birthday, Doc Bong. Hopefully makasama natin si Doc Bong ano sa ano natin, Wellness Wednesday natin. And batiin rin natin in advance si Mika Angelica. Happy birthday. At gayon din si Mary Glenn Pio Manero, magsa-celebrate din ng birthday tomorrow. Happy birthday, Mary Glenn. Ayan, sige. So, kung meron po kayong mga dagdag no na gusto pong ipabati no dito sa ating programa, i-message nyo lang po ako, Meth Sanding Minyon, direkta i-PM nyo po ako. Ha? O di kaya naman po sa ating page, Radyo Pilipino, or mismo sa ating live para makita ko kagad. Di ba naman, kabahaging Helen Messina, kabahagi natin mula sa North Caloocan. Ayan, nanunod sa atin ngayon. Saying good morning, sis. Good morning. Gayun din kay Booker Ponotes. Aba, mukhang ano, ngayon lang nagparamdam ito, ha? Oh, Booker, magandang araw sa iyo and thank you for watching. Ayan, from Cavite. Uy, si Angel Uredaha, ba't hindi nagpaparamdam? Sa Malolos, Bulacan. Ha? Angelo, kamusta na kayo ni Nanay Emma Redaha? Samantala, ang mga Coffee Bean team, mami, siguro, ano ngayon, ano? Busy-busy, di ba, no? Lalong-lala sila, Dr. Sarina, Ma'am Josie, Mami Cheryl, Mami Ana Caballero, of course, Mami Vicky Naharo, at gayon din si Daddy Raymond. Ay, si Daddy Raymond, lagi nasa Pampanga yan nag-work, no? Okay, sige. So, mga kabahagi, ha? Marami tayong mga discussion and mamaya po inaasahan natin mga kaugnayan natin mula po sa ECOP. Suki na natin dito sa ating programa, Mr. Sergio Ortiz Luis, sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Tortodo!
3: Sa problema mo, Serbisyo Todo-Todo.
1: Serbisyo Todo-Todo.
4: Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututuhan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino.
5: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino.
6: This is it.
7: The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas. Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
6: 1FM.
4: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
2: Tayo po pumapasok na sa second half ng ating programang Serbisyo Todo-Todo. Hello sa mga late tuners natin dyan. Yung ngayon pa lang po nakapagbukas ng kanilang mga radio sets. Ayan, hello po sa inyo. O di kaya naman yung mga ngayon pa lang po nakasagap ng internet, ng wifi connections. Hello po sa inyo. Sige, message lang ha mga kabahagi. Ngayon po, eto, meron tayong latest report, actually, kung tutuusin, eh medyo ano, delayed na ito eh. Ha? Diba? Itong ulat na ito kaugnay sa unemployment rates, diba? Ito po, bumaba sa 4.7% nitong Abril. That is why, kaya sinasabi ko, delayed na. April 2026, ha? Oo. Ano na ho tayo ngayon? June na tayo ngayon. So, merong mga pagbabago tiyak dito. Pero ito nga po, no, sa huli. Ito kasi, alam nyo, medyo delayed din magpalabas ng report tong PSA na ito. ang Philippine Statistics Authority, no, base po sa kanilang datos, no, ay 4.7% itong April 2026 mula sa dating 5% ang ibinaba ng unemployment rate. Ta. Ito po, yung mga walang trabahong Pilipino. Ayan. Ayon sa PSA, kabilang po sa industriya na nakadagdag po sa trabaho ng mga Pilipino ay ang accommodation and food services activities. Oo, lalong-lalo na yung mga nagsamantala ng bakasyon, no, no? Yung mga talagang nag-take ng vacation etong nakaraang summer, no? Ayan, na at yung mga nag-food craves, no? Yung mga nag-food trip, ayun. And of course, doon din po sa sector ng mga activities, manufacturing, transportation and storage, ganyan din po ng mining, quarrying at iba pa hong sektor. So, ngayon po, mga kabahagi, yan ay bagay na tatanungin natin. Kung itong binabanggit ng PSA na to na 4.7 na pagbaba, ay as of this moment, ay masasabi pa ba natin na ito pa rin ang status, no? Ito pa rin ba ang status sa ngayon? Okay, so, sabi ko nga po, mga kabahagi, maswerte tayo dahil makakaugnayan natin ngayon. At muli po nagbabalik sa ating programa ang mismong presidente ng Employers Confederation of the Philippines, Mr. Sergio Ortiz Luis. Kabahagi, magandang araw sa iyo and welcome back dito po sa ating programang Servicio Todo Todo, Met Minyon of Radio Pilipino.
8: Ito ating programa, Servicio Todo Todo.
2: Yes po, hello.
9: Hello, magandang umaga. At magandang umaga sa mga nakikinig sa atin.
2: Yes, okay. So, unang-una, thank you very much, kabahaging Sergio, for accepting our call this morning. Ngayon po, tanong ko lang, ano, kasi ito nga ho, merong ipinilabas, actually, ito ho, ipinilabas nila just yesterday ng PSA or ng Philippine Statistics Authority, yung sinasabing bumaba daw po, no, ng 2.4 million ang walang trabaho. Ha, kasi from 5 point something last March, pakiangat lang, dearest. Oo. Okay, so ito ho, bumaba ng 4.7. Oo, 4.7 daw po ang bilang ng walang trabaho. Ito ba'y masasabi natin, kabahaging seryo, up to this moment, ngayon po ay June na, no? Ito bang pagtala na ito ay ano pa rin? Totoo pa rin, ha? O dapat pa rin nating isipin na totoong nangyayari sa mga oras na ito?
9: Well, totoo lamang bumababa ang employment, meron na dadagdag na employment, tuloy-tuloy naman yon. Ang problema lang doon sa percentage, hindi nakaka-capture yung absolute number. No?
2: Opo.
9: Kasi every year, meron pumapasok ng mga 800,000 to 1 million sa job market, mga fresh graduate, nagkakaedad, ano? Yun, dati-dati, na-address yan, na-employee lahat yan. Ngayon, hindi ko alam kung ano sa statistics sila kasama dahil alam ko, marami sa kanila hindi ma-employ, no? At yung iba naman, kaya gaya nung sabi, yung mga nasa informal sector sana, iniingganya nating malipat sa formal sector, no?
2: Mm-hmm.
9: Ang problema, yung job creation nga sa formal sector, hindi ganun karami. So, hindi pa ma-absorb yung mga bagong graduate o bagong nagkakaedad.
2: Opo.
9: Kaya, bumababa man, tumataas man yung employment, hindi naman in absolute numbers na dadagdagan yung taong nag-trabaho. At yung mga nasa dati-dati na ang wish natin, ma-address natin yung mga informal sector, yung mga farmers, fisher folks na malipat natin siya, no? Hindi na nangyayari ngayon.
2: Koopong. Tsaka ang iniisip ko, ano, no? Kung sakali ito po ay datos nila April, no? Yung duration ng April, March and April, posible na yung iba ding nagtatrabaho by a contractual basis by this time ay wala na rin trabaho or natapos na yung kanilang kontrata, di po ba?
9: Pwede yun. Pwede mangyari yun. At marami naman kasi na i-employ gumagawa ng literal na, kaya nga yung unemployment hindi natin ma-address yung iba dahil nagsa-sideline yung iba, pumapasok kahit ano lang, makakumita lang ng kahit paano.
2: Opo, oo. Okay. Pero sa ngayon po, sa inyo pong observasyon or base rin po sa mga pakikipagpulong ninyo sa iba pang nasa business sector, sektor ngayon ang mas nagpapakitang gilas, nagbibigay ng mas maraming trabaho para sa mga kabahagi natin?
9: Marami sa services.
2: Mm-hmm.
9: Yun. Sa food sector, marami rin dyan sa mga, yung mga hindi formal sector na mga job creation, mga deliveries, oh, yung mga yun, sa okay. Transport. Mm-hmm. Yan ang dumadami.
2: Yes.
9: Ang problema, hindi sila captured doon sa data ng Dole because hindi sila kinukonsider na wala sila mga employers.
2: Opo.
9: Mm-hmm. Marami wala employers kahit yeah. Masyado makapsid yung data yan.
2: Opo.
9: Pero
2: opo.
9: Sa mining, I think tumataas.
2: Mm-hmm.
9: Sa construction sana, especially yung mga big projects natin, yan, malaki. Pero ang problema, sana mas malaki kung hindi na hinto yung mga ibang proyekto natin dahil just scandal rin sa flood control.
2: Opo.
9: Marami rin sa natin na put on hold.
2: Yes, oo nga. Eh, no? Sabi nga ni DPWH Secretary Vince Dizon, ay ngayon masyado na silang careful when it comes to having contracts sa mga even sa private sector dahil nga po dito sa nangyaring skandalo na to.
9: Totoo yun. At because of that, sana yung job generation ni expect natin lalaki pa.
2: Opo.
9: Ang problema, waiting nga. Mga investors kasi, waiting on the sideline.
2: Mm-mm-mm.
9: Hindi sila nag-invest masyado. Medyo nahuhuli tayo sa mga kapitbahay natin.
2: Naku.
9: In terms of investment, also on tourism, yun ang masakit.
2: Mm-hmm.
9: Ang ganda-ganda ng mga tourist spot natin, pag mga malaki, pero ang hesitant ng mga tourist dito pumunta.
2: Naku, nakakalungkot naman. Dapat nag-boom ito ng gusto nitong nakalipas sa summer, di ba? Ngayon papasok
9: ito,
2: tag-ulan na. Ha? Ayun. So, ito nga po, yesterday ay nakaranas ang parte ng Mindanao, ano? Ilang rehiyon ng nakaranas po ng matinding paglindol and even until now po, sunod-sunod yung mga aftershocks. Kamusta po ang pakikipag-ugnayan ninyo sa mga negosyante natin doon na tiyak na apektuhan din yung kanilang negosyo? Maraming mga gusali ako nakita na nabuwag or di kaya nagkaroon po ng mga problema dahil sa paglindol, Sir Serio.
9: Yan yung tuloy-tuloy ang kausap namin doon sa mga chambers namin doon at naghahanda rin kami ng kung paano kami makakatulong at may mga delegation siguro kami pupunta roon para maglatid ng tulong doon sa mga chamber na hihingi sa amin ng tulong.
2: Yes, opo. And ito nga, may nag-message sa atin dito, tiyak na meron ding mga nawala na naman daw ng trabaho doon sa area ng Mindanao. Dahil
9: totoo
2: dyan.
9: Yun. Sa eskwelahan lang, sa edukasyon lang, daming building ng siya. So,
2: oh.
9: I guess, walang yung mga teacher, wala rin trabaho.
2: Sabi, merong trabaho daw ang telecommunications dahil talagang sisikapin nilang maibalik sa ayos, no? Even yung mga kuryente at saka sa tubig.
9: Totoo yun. Mm-hmm. Hindi ko alam, yung sa transportasyon, possible ba yung mga areas o may mga areas na isolated o wala tumatakbo ng transportasyon masyado?
2: Actually po, sa report po ng DPWH, kanina pong sa monitoring natin, ay yung mga major roads. Kaya wala naman daw pong problema sa pag-deliver ng mga goods ang DSWD. Hindi lang natin alam dun sa mga minor roads, yung mga daanan papaloob. Yung nga, sinabi nyo may mga isolated areas. Baka dun po may problema pagdating sa transportasyon. Sir Sergio.
9: Oo, sana nga wala tayong masyadong problema ron. At sana yung ayuda alam mo, ang gobyerno natin open ang office pag-ayuda.
2: Opo.
9: At nagbubukas yun, no? Pero sana naman yung mga eka nga, yung mga countries na mga partners natin, ano? Dapat naman siguro tumulong sila ng Austrian, no? Huwag lang sila maghindi na hihingi pa tayo ng tulong sa kanila, no?
2: Opo.
9: Mm-hmm.
2: Lalaganap na naman ang usapin sa ayuda. Yung mga pagbigay-bigay na
9: natin. Sana nga, yung mga allies natin na supposed to be, sana naman mauna sa pagbibigay ng ayuda.
2: Yan. And, nako, I know napaka-busy niyo po, kabahaging seryo. Pero ito, any parting words para sa mga viewers and listeners natin, lalong-lalo na po mga negosyante at manggagawa na nandiyan po sa parte po ng Mindanao na naapektuhan po ng sobrang lakas na lindol kahapon. Go ahead po, kabahaging seryo.
9: Well, huwag tayo mawawala ng pag-asa dahil ang gobyerno naman natin, bukas talaga ang palad para magbigay ng ayuda. At itong mga private sector, marami ko naririnig, handa rin tumulong. At ang hinihingi na sa atin, itong mga allies natin na gobyerno, sana rin naman tumulong din sila. So I'm sure mabilis ang pagbalik sa dating niyang kalagayan ang mga kababayan natin dyan.
2: Yes, oo, pero kabahagi, no? Sa tindi ng dinulot nito, baka matagalan. Ha? It will take months, ano? Lalong-lalo dun sa mga nawalan po ng kabahayan. Nako, sige po. So, kabahaging seryo, maraming salamat sa oras na binigay mo dito sa ating programa. Mabuhay po kayo dyan sa ECOP.
9: Mabuhay din tayo at mabuhay ang lahat ng ating mga kababayan.
2: Okay, so yan mga kabahagi, nakasama natin dito sa programa ang mismong Pangulo po ng Employers Confederation of the Philippines, sa ngalan po ni kabahaging Sergio Ortiz Luis. At habang tayo po yung nakikipanayam kay kabahaging Sergio, aba nakita ko, nagmensahe kabahaging Cheryl Samonte saying good morning kabahagi. Magandang araw sa iyo kabahaging Cheryl. Ha? Nakapagpahinga na ba mula sa pag-aasikaso ng mga bagets? Ayan, si Mami Cheryl. Okay, mga kabahagi, mag-pause tayo for a break at more updates sa pagbabalik ng ating programang Serpisyo Todo-Todo!
3: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
1: Serbisyo todo-todo.
10: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga
11: sa Himpapawid na
12: Professor On Air.
10: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
12: Professor On Air.
10: Talino, kaalaman at kasaysayan
12: for everyone.
11: Professor On Air.
10: Kasama si Professor Willie Perez.
12: Professor Willie Perez.
10: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Filipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
5: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente.
13: Pangatlo,
5: iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente.
13: Pang-apat,
5: gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
13: Radyo Pilipino.
14: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
15: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast tambayan na para dyan.
16: Online at on air.
17: Expect non-stop tawanan,
18: kwentuhan,
19: at balagbagan
20: na may sense.
21: Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
22: Balagbagan na!
23: Muling nagbabalik ang serbisyo
24: todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
2: Okay, balik po tayo dito sa programang Serbisyo Todo-Todo. Meron tayong kabahagi na tatanong, ano, update daw doon sa Gumuhong Gusali, ano, dyan po sa Angeles City, Pampanga. Actually po, nadagdagan, as I understand, ano, nadagdagan po ang bilang po nung nasawi. Ibig sabihin, may dagdag po na na-recover. Umaabot na po sa 30 ang bilang ng kumpirmadong nasawi dyan po sa pagguho ng 9-story building sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ito po ay matapos makuha, no, yung 29 na biktima dakong alas 9:37 kagabi, June 8. At ito pa po, nadagdagan pa, yung 30 naman ay kaninang alas 12:18 ng madaling araw. Gayunman, patuloy pa rin po ang search and retrieval operation sa lugar at posible nga po, no, para pa sa posibleng paghahanap pa dun sa iba pang biktima na maaaring naipit po dun sa pagguho. So, we're praying. Nakong tagal na. Ha, tagal na po. Pero ito, paisa-isa, dalawa, yun nakukuha nila. So, hopefully, makuha na lahat yung mga biktima. Okay? Samantala, ito, sabi ko nga sa'yo, kabahaging Vincent, tsaka tataas pa ang bilang ng mga aftershocks, di ba? Oo, yung kanina is 8 o'clock. Meron tayong latest ng ngayon na alas 10 ng umaga, mga kabahagi, umaabot na po sa 1,158 ang aftershocks. Kung ako yung nandun sa lugar, eh parang gusto ko nang umalis. Imaginin mo, mayat maya, merong gano'n, merong mga galaw ang lupa. So, yun po, ano, dun sa naglalaro naman ang magnitude 1.3 hanggang 6.4 ang aftershocks na naitala, matapos yung pinakamalakas na 7.8 nitong lindol na nangyari sa Sarangani. Samantala, 328 po ang tukoy na lokasyon habang 28 yung naramdaman lamang, pero hindi nila alam kung saang area yung nagkaroon ng aftershocks. Nakakalungkot, no? At eto, matapos po, ito, matapos yung paglindol na yan sa Mindanao, eh bumuhos po ang pakikiramay mula sa international community. Ayan, tamang-tama, nanawagan si Kabahaging Seryo, no, kanina sa mga counterpart naman, no, di kaya sa international community ng kanilang tulong. So, ayon po sa United Nations, kasama sila sa pag-assess ng impact ng lindol sa mga apektado pong lugar at handang magbigay ng tulong sa mga biktima. Nagpaabot na rin ng pakikipagdalamhati ang embahada po ng Japan and even ng China sa mga nasawi at apektadong pamilya sa Mindanao. Bukod po dyan, nagbigay naman ng mensahe ng pakikiisa ang embahada po ng Estados Unidos, Canada, Czech Republic, gayon din po ng Germany, at gayon din po, no? Handang-handa silang tumulong kung ano man daw po ang ating kakailanganin. So, ayan. So, maganda yung ganito po na sa panahon po ng kalamidad ay naririnig natin ang mga kalapit na bansa o di kaya malayo man, no? Mula sa international community na ready silang tumulong sa atin. Samantala, handa magbigay ng 10 milyong pisong financial assistance ang lokal na pamahalaan ng Cebu sa mga biktima po sa General Santos City. Kung matatandaan nyo, nagkaroon na matinding paglindol dati sa Cebu at maraming mga LGUs ang tumulong. It's their time now na tumulong naman po ang Cebu sa General Santos City dahil dito po sa paglindol. Ayon kay Cebu Governor Pamela Barikuatro, batid nila ang bigat na dinadanas ng isang LGU na tinamaan po ng kalamidad. Dahil nga po, sabi ko nga sa iyo, ilang beses na rin sila nakaranas ng ganyang sitwasyon. Diba? Ang Cebu, matinding bagyo, paglindol. Yan. So bukod po sa Kapitolyo, nagpahayag din po ng kahandaan ng tulong sa Mindanao, ang Cebu City at ang Lapu-Lapu City. Ayan. So, lahat talaga ay, bayanihan, no? Para sa sa muling pagbangon ng mga kabahagi natin dyan po sa Mindanao. Samantala, naku, update tayo, bulkan na itala po ng PBOX ang ngayong Martes, no, June 9, ang pagdaloy muli ng lava at 35 volcanic earthquakes. Kabilang po dyan ang 22 volcanic tremors, 204 na rockfall events at 3 pyroclastic density current signals or yung tinatawag na uson po dyan po sa bulkang Mayon sa Albay. Natili namang nasa alert level 1 ang nasabing bulkan kung saan mahigpit na rin pong ay pinagbabawal ang pagpasok. Uy, tinaas na, no? So, 6 kilometers radius permanent danger zone at gayon din ang pagpapalipad ng sasakyang panghimpapawid malapit sa ibabaw ng bulkan. So, meron siguro mga nagre-recorida dun sa area. Ito po ay mula sa pamahalaan. So, yung mga private entities na gustong magpalipad, ano, para ma-monitor yung lugar, ha, lalong-lalo na sa gabi, gustong-gusto kasi nila may mga pyroclastic, ano, na may bumabagsak, di ba? Iba kinukunan litrato, so ipinagbabawal po sa ngayon. Samantala, ha, lipat naman tayo, punta tayo ng kamera, mga kabahagi. Tinayak ni House Speaker Faustino Boji D. III ang buong suporta sa emergency response at recovery efforts sa mga komunidad na tinamaan ng lindol. Sino ba yung nagsabi? Sana daw yung mga senador na nag-aaway-away, isang tabi muna yung kanilang away at i-donate na lang yung kanilang sweldo. Ha? Oo, doon daw sa mga nangangailangan ngayon ng pera sa Mindanao. Ha? Sino kaya ang tatagubilin dyan? Samantala, ayon kay D, tututukan ng kamera ang mga hakbang at panukalang batas na may layuning magbibigay agad ng tulong or maibigay agad ng tulong na kailangan sa mga pamilya, lokal na pamahalaan at sektor na apektado po ng kalamidad. Okay, so pagdating sa pagpapasa ng mga batas, siguro dapat maging keen. Ha, maging keen sila dyan, ano? Ano pa ba yung mga precautionary measures na dapat pinatutupad ng mga LGUs, no? Although, sabi nga, may budget pa ba tayo para sa pagpapatupad ng mga yan? Samantala, lipat tayo, mga kabahagi, kay Jade M. I. Hero ng DXSP Surigao, pagkamatay ni Davra basketball player na si Rene Butterbonia, ikinilungkot ang buong puwersa ng palarong pabansa. Alamin natin ang buong detalye, Jade M. I. Hero, ibahagi mo na yan.
0: Ma'am Met, isa na namang nakakagulat na balita ang umalingaw-ngaw ng inanunsyo ng Ateneo de Manila University Ang nagdalawang kanilang rookie na manlalaro ng basketball ang nalunod at nasawi sa isang isinagawang team building activity sa Aurora Province. Ang balita na pagpanaw ni Bobet Barty Bonya ay lubos na yumanig sa mga taga Agusan del Sur. Si Bobet ay isang star player sa Agusan del Sur na may napakalaking bilang ng taga-suporta. Isa siyang produkto ng Governor's Cup ng Lalawigan at naging MVP dahilan upang makuha niya ang pagmamahal, paghanga at suporta ng mga Agusan, taga-Agusan. Libo-libong Agusanon mamet ang sumubaybay sa kanyang karera sa basketball kahit naglalaro pa siya sa Davra. Sa palarong pambansa 2025 sa Lawag, Ilocos Norte, si Bobet ang naging MVP habang kinuruna naman siyang kampiyon ng Davra. Kahit na ibang rehiyon ang kanyang kinakatawan noon, patuloy pa rin siyang hinangaan at sinuportahan ng mga taga-Agusan. Isa sa mga dahilan kung bakit dinagsa ng mga manonood sa ang larong basketball sa palaro sa Agsur, si Bobet Barty Bonya. Mula sa iba't ibang antas ng buhay, pumipila ang mga tao sa paligid ng EOC Basketball Building mula pa alas 4 ng madaling araw kahit na sa hapon pa ang laro ng kanyang koponan. Makakuha lamang ang upuan at mapanood si Bobet na maglaro. Mamet libu-libong taga-Agusan, Caraga at Mindanao ang humaliling sa basketball at lalo pa silang nasasabik kapag ang kanilang basketball star mula sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur, ay maglalaro para sa kanyang koponan. Kanina mamet, nagpalabas ng pahayag si Agusan del Sur Governor Cane, inanunsyo na ito na kailangan magkaroon ng malalim na imbestigasyon ang nangyaring pagkamatay ni Barter Bonya. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero, nag-DXSP 1FM Surigao, saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
6: Serbisyo todo-todo.
2: Maraming salamat kabahaging Jade M. Ahero. Uya, meron tayong latest sa NBI, coming from the intelligence of NBI. Diba sinasabi merong banta sa seguridad dyan po sa Senado. Yan ay bagay po na binanggit nitong si Senate President Pro Tempore Will Gatchalian. Ako, alam niyo naman, simula na nagkaroon ng problema dyan sa Senate, marami na, dalawang grupo ang lagi nakabantay dyan sa labas, nagkikilos, protesta. Sige, so sana po mag-iingat ang mga senador natin, lalong-lalo na yung mga nagsasagawa po ng mga hearings at gayon din po ang mga staff, no, mga Senate staff na unang-unay, sila yung may problema kung sino ba sila ang kikilala nilang pinuno at eto pa ang kanilang seguridad. Nakaantabay naman po ang PNP, gayon din po ang NBI, para po sa mas mahigpit na seguridad dun sa area. Samantala, oras na para ako'y magpaalam. Magpapasalamat muna ako sa head ng ating production, of course, Miss Ango. Sa ating mga magigiting na mga researchers, John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer and kay Antoine Mikael. At ang nagsabi natin director for today ay si Francine Bacani ng Bulacan State University. Kaagapay niya si Katleya ni Brida, of course, from Bulacan State University also. Ang ating naging co-pilot for today, Vincent Doraga with the supervision of Engineer Dave. At ang nag-iisa na lang palang trainee sa technicals, ano? Tapos na nga pala si Lance. Si Mark Osria ng LPU. At ito yung mga bagong interns natin from University of Caloocan City. Jemina Levi, Faustino, Sofia Noel, Policarpio, Kenshin, Manriza, and Cairo, Andre Bordeos. Maraming salamat mga kabahagi sa inyo pong sumama sa aming talakayan, ha, sa mga Coffee Bean Team, Mommies, and of course, kala Booker Panota Sandelen. Thank you, mga kabahagi. Antabayanan nyo kami bukas sa maganda po, interesting discussion with Dr. Ray Solinel Jr. Mga kabahagi, lagi tandaan kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa serbisyo todo!
6: Serbisyo! This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
7: Number 1.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
2: I-try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ko po ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro. 1, 2, 3.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
10: You're only one.
11: You're only one FM.
12: One love, yeah.

0: 1FM!
1: Oi!
0: 1FM!
2: It is now 12:45.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule.
4: Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema.
3: Basta lagundi, Plemex!
5: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: Tuhod. Siko. Baywang.
7: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
14: Mahalagang paalala,
13: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule.
4: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema.
3: Basta lagundi, Plemex!
5: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
19: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
0: It's to dance.
19: Yo.

1FM.

kids.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang master of the universe. Master Chinito!
1: 1FM! 1FM!
2: Good afternoon. It is now 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in Park. Partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
11: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
12: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Pa-order pa po!
10: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
12: Ekstra galing! Para ekstra ka rin! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! No Alaksan Extra.
16: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: And that was 11 minutes half past 1 in the afternoon. Alam ko ang sitwasyon ninyo kapagkat kayo ay nakikinig sa 1FM 96.1 Tarlac. Kabababa lang ng yung kinain, hindi ba? Ganun talaga, oo. Dapat busog, hindi palaging gutom. Grabe na ang tama ng antok. Tama po ba ako? May epekto na yan. Pag meron ng kape, gigising. Actually, hindi. O, hindi siya nakakapagpagising, nakakapagpaantok. Yan. Welcome na welcome po kayo ngayon sa aking programa dito lamang sa FM. At syempre ako ang iyong Master Tsunit, ang bilis na lumusot sa pader. Sa kanyang programang Master of the Universe, your daily dose of good vibes, keeping you company all the way until 3 in the afternoon. Kaya sa inyo mga nandiyan sa opisina, sa mga nasasakyan, sa mga naghahatid ng mga pagkain, kayo naman kasi, tatamad naman kasi tumayo. Ano ba naman yung lakad? Kaya tingnan nyo, lumulobo ng inyong mga tiyan. Charot lang. O nagpapalipas lamang ng oras sa bahay. O kaya dyan sa may tindahan ni Aling Vicky. Aling Vicky, kumusta? Sa mga Marites dyan, Marisol, Marichu. Nako, at sa kay Tolitz. O, chismisan na. Para hindi antukin. Siyempre, makinig ka lamang dito sa aking programa. Kay Master Chinito sa kanyang program na Chinito Afternoon Session dito lamang sa 1FM 96.1 Tarlac. And you can follow us by clicking. Yeah, sige, by clicking. Like, follow, and share sa ating Facebook page sa 1FM 96.1 Tarlac. At syempre, malaking pasasalamat ko. Okay, Sir Echo. Sir Echo, maraming salamat. Alam mo naman, di ba? Kanina nagkukwentuhan lang tayo tapos humaba eh. Ganun talaga. Sa lahat po mga nagustong mag-request ng kanilang mga awitin, syempre pwede natin gawin yan via social media. Yan. Tayo po ay nasa social media, hindi dapat tayo nagpapahuli. Sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon at mga nagdiwan ng kaarawan kahapon, mga anniversary month, Serena ko, sana stay happy. Pero wag din po natin kalimutan naman sana. Okay, wag din sana natin kalimutan na isama sa ating mga panalangin ang nangyari kahapon sa bandang southern part ng ating bansa, diba? Diyan po sa may Jensen, sa mga taga Davao, ayan, mga naapektuhan, lalo na nung mga nauna pang gabi sa Albay, sa Cebu. Kaya sana po isama natin sa panalangin, lalo na yung mga casualties, mga fatalities, sa mga injured, at sa mga missing po. Muli po ako si Master Chinito sa kanyang Master of the Universe, dito lamang yan sa 1FM 96.1 Tarlac. Ayan. Tayo magbabalik at more hits, more music only here on your favorite station, 1FM.
1: 1FM! 1FM!
2: It's 1:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
6: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverite Pro. Ang Liverite Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverite Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverite Pro. Mabibili ang Liverite Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverite Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverite Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywang,
9: aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artricin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artricin.
10: Your only 1FM.
11: 96.1. 1FM.
10: Kabalin!

0: 1 FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C, plus zinc, na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: And that was Take Me, I'll Follow from the movie Mac and Me. Naalala niyo ba yon? Way back in 1988 when the jazz R&B singer Bobby Caldwell, that's Caldwell, not Caldwell, it's Caldwell. Yeah, and, when he sang that song, Take Me, I'll Follow, from the soundtrack of Mac and Me. Iba po ito si E.T., okay? Iba pa si E.T. kasi meron siyang solo movie si E.T. So, itong Mac and Me is also a sci-fi movie. Yan. Ito yung ano, ito yung isang foreign, paano ba? Foreign, hindi siya person, it's more like it's an alien who came to our world, yan, and then suddenly he met this young boy, and this young boy was actually going through something, so kaya sabi niya, take me, I'll follow, yan. Actually, that song was my personal choice. It's actually my favorite song. It's a very, very personal for me, because Take Me, I'll Follow is a, paano ba, a person who is going through a lot, but then again, he will never actually leave, yan. Shout out po kay JR Manalo Recaña. Ayan, hello po sa inyo. And of course, kay Sir Tom Robinson na nasa Davao po. Sa lahat po naman nasa Jensen. Opo, we are kasama po kayo sa aming mga panalangin po. Ganun din sa mga taga Davao. At ganun din po sa lahat po ng mga naapektuhan, mga bata, mga natloma yan. Siyempre, kinakailangan natin isama yan sa ating mga panalangin na sana po huwag nang maulit. Ito yung mga sitwasyon na talagang hindi natin maiwasan na mangyari. Gayun pa man, syempre, tuloy pa rin naman natin ligaya, hindi ba? At magpapatugtog pa rin po tayo. More hits, more music, and you can actually have your requested songs on our official Facebook page on 1FM 96.1 Tarlac. I'll be back after a few minutes.
1: 1FM! 1FM!
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
12: Tuhod. Siko. Baywang.
13: Aray!
12: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen-Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: This song is brought to you by
17: Optin Lutein Capsule.
18: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco 1 kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco 1.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: ako, ay nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
5: Ekstra galing para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
9: Song being sponsored by M. Lulier.
10: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: 96.1.
1: And you're still tuning in to 1FM 96.1, Turlock. At syempre sabi nga na, you know, diba? So, kaway-kaway naman dyan sa pakikinig nyo pa rin sa atin sa oras na alas 2:12 ng hapon. Hapon na po. Oo, kapi-kapi na. Yeah, thank you for keeping me company. And of course, dito lamang yan sa ating programang Master of the Universe with Master Chinito. Hello, Sir John D. And Sir Jordan, hello po sa inyo kay Ma'am Janelle. Yan. Shoutout din po sa lahat ng mga nanay, ng mga Lindas Angels po. At ganun din sa mga San Pascual Toda dyan. Kasi kanina hindi ko nabate, so bawi ako ngayon. Sa lahat din po ng mga bumati sa aking kaarawan, maraming salamat po sa inyo. And by the way, if you have time po, no, puntahan naman ninyo yung mga samgyupsalan natin dito sa Tarlac. Pasyalan po ninyo. Pero nasa sa inyo na lang if you're a big fan of samgyup. If not naman, eh, pwede naman po mga ibang meal, di ba? Anyway, dalawang oras na lamang at uwian na. Naku, dalawa o tatlo? Tatlo. Yung iba nga, dalawang oras. Tapos isang oras, waiting na lang. Titignan yung ano, bandy clock. Kunyari, busy-busy yan. Di ba? Maglalagout ng iba dyan. Naku naman, konting tease na lamang po. Huwag po kayo maglala. Tasing nyo na, pagpasensya ng boses. Pagpasensyahan nyo na ang boses po ni Master Chinito. Ganun po talaga tayo. Sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa daan, sa mga malls, sa mga cellphones nila. Hello mga dear students. Hello mga dear teachers. Ganun din sa mga ating mga drivers natin dyan, sa mga masisipag natin mga nanay. Sobrang sipag na nakakalimutan na nila mag-dress up. Huwag din, syempre dress up din pag may time. Paganda, no? Hello Patricia. Patricia Yvonne na po. Ayan, sa aking mga former students dyan, kay Jacob Miranda. Just for now, okay, drop your song request, send in your shoutouts, and spill the latest chika dito lamang sa ating official Facebook page na 1FM 96.1 Tarlac. Ating pong babasahin ang inyong mga requested songs. Wala pa si engineer eh. So just sit back, relax, and enjoy the music this afternoon. At ako'y magbabalik, si Master of Universe. Babalik muna, mayamayang konti, makalipas ang ilang minuto.
2: 1FM. It's 2:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarina. Multivitamins pa.
0: Ang Livray Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Livray Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Livray Pro. Liver up na tayo. Livray Pro. Mabibili ang Livray Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Slimerin plus multivitamins is a generic name of Livray Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Livray Pro. May Slimerin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Livray Pro.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
12: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: You just heard Sway by Bic Lunga. Is it Lunga or Lunga? Yeah, because there's only one G. Yeah, and prior to that, what was the song a while ago? I forgot the song. Oh, The Ones. Hindi nga pala tayo pwede. Sorry. De. Anyway, kayo pa rin ay locked in sa atin sa 1FM 96.1 sa ating station. Dito lamang yan sa Tarlac. And it is already 28 minutes half past 2. And it is actually the request and dedication segment na natin ng ating programa. Kung ano man ang bumabagabag sa iyong kalooban at ano man ang nilalaman ng iyong isipan. Nako, ilabas mo na yan. Kailangan mo ng outlet, dear. Sabi nga ni Kay, ni Miss Karen. Oo, ilabas mo na yan, dear. Ibuhos mo na yung lahat ng mga hinanakit mo sa buhay. O kung happy ka, syempre dapat happy lang naman tayo, diba? Dahil baka lang naman nanlalamig na yung jowa mo. Charot lang. O, diba? Ganun lang naman yan. Kung nanlalamig o hindi, at least mahal mo ang sarili mo. Ganun dapat yun. At syempre, you hope you're enjoying the greatest hits and cover songs during this hour. Alam nyo ba? O yan, meron naman tayong trivia. Alam nyo ba na itong Sway na to ni Bic Lunga was actually one of the songs coming from the movie American Pie. Kaway-kaway sa mga nanood ng American Pie dyan. Naku, alam niyo yan. At alam niyo ba na si Bic Lunga is actually a New Zealander. Yan, New Zealander, meron palang ganun, ano. Pero sabi nga nila, tawag daw talaga sila ay mga Kiwi. If you're familiar with the bird na Kiwi, yan, sila yan. Oo. Kasi doon lang po matatagpuan ang mga birds na Kiwi sa New Zealand. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa TikTok, sa aking at @JONNEL28. Yan, TikTok Live. At ganun din sa ating official Facebook fan page. Ayan. Sige, more hits, more music. Dito lamang yan sa 1FM 96.1. Tarlac.
1: You're only one. You're only one. You're only one.
2: 1FM. You're only one. FM.
1: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan. 1FM.
3: 1FM. You're only one.
1: We 1FM.
4: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Don't get caught by this accident. Is your house insured?

0: Be sure, get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM with telephone number 628-1339. With Service Hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
1: Ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutin Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Atid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
12: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nagfiflex for Plemex.
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. This song is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
18: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: And that was Aqua. If only I could turn back time. But then again, of course, it's before 3 p.m. Ay, bilis nga naman talaga ng oras, hindi ba? Talaga naman. Talagang kung nagmamadali ka, gusto mo na umuwi, hindi pa pwede kasi ikaw ay magbabandik lakpat, magta-time card ka. Ganun lang naman talaga yon. Sitting petix ka na lang yan ng isang oras. Ganyan talaga life. Diba? But then again, of course, thank you still for keeping me company for the rest of 2 hours sa aking programa. Dito lamang sa Master of the Universe with Master Chinito. Yan, dito lamang sa 1FM 96.1 Tarlac. And syempre, ika nga natin, hindi naman ako pwedeng umalis ng basta-basta. Diba? Hindi ako pwedeng umalis ng basta-basta nang wala kong, before I go, sabi nga nila, Chinito advice. So sa lahat po ng mga, alam natin, pagising natin, sa mga pumapatol, sa mga toxic people, sa mga toxic environment, no? Madali lang pong pumatol, madaling uminit ang ulo, 'di ba? Sabi nga nila, wag na lang nating patulan. Okay, we're not going to stoop down to their level. Kaya ito lang po ang lagi mong tatandaan, ha. Anak, kapatid, kuya, ate, huwag mong sirain ang inner peace mo para lang sabayan ng bagyo ng ibang tao. When someone brings fire, ika nga nila, you don't bring more posporo or matches. Instead, you bring water. Bakit? Kasi dito, you need to keep your cool, okay? And inhale, exhale lamang po tayo, diba? Your peace of mind is too expensive to be ruined by some cheap drama. Kaya mahalin mo din ang sarili mo at ipaubayan mo na lang sa may kapal ang lahat. Muli po, have a blessed Tuesday everyone. Choose to be happy. Yan. Remember, happiness is not a choice but rather happiness is a direction. Muli po, ako ang inyong lingkod, Master Chinito, sa kanyang programa nga Master of the Universe with Master Chinito. For now, I'll see you tomorrow. It's a holiday here in Tarlac. And then, syempre, mahal na mahal ko kayo. Alam niyo yan. Salamat po muli. At ako yung nagpapaalam for today. Paalam po sa inyo.
1: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas. Isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
2: Number one.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by BW's Super Bake Shop.
2: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
3: Summer's here, BW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part. Partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita. Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing! Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
1: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 3:15.
2: This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mummies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinala. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: 96.1.
2: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: 36.1. Song being sponsored by M. Lulier.
8: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
7: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: This is your only one FM.
1: 96.1.
0: One lang yan.

0: mama mo!
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan,
5: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: 96.1 FM.
14: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
15: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex! Plemex!

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 4 o'clock.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
10: Pangatlong patunod ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Camiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
12: This is your only 1FM.
13: 96.1
12: Kabalen.
2: So, being sponsored by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita. Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
12: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: More music.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
16: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: You are tuned in to 96.1 DWXDFM in Tarlac.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: panalo ang porma mo.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Plemex Forte Lagoon, bili sa pangunahing butik lapit sa inyo.
4: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala,

0: 1FM! 1FM!
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo!
2: With Liverate Pro! Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: 1FM.
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Kmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita. Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
12: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Pa-order pa po!
11: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
12: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1 FM.
1: It's 5:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by Liveraid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveraid Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
2: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: This song is brought to you by Liverate Pro. May silimarina, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, next for Plemex.
4: Aga panagad!
5: Panalo at magka-premyo Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 1FM. That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: nyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liverate Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
5: This song is brought to you by Watermark. Sarap maging mom.
6: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka rin to, wala kang talo.

0: 1FM.
1: It's 6:30.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalagan ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
4: For liver health, level up na. Liverate Pro. Silima rin na? Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
6: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang!
7: Saglit ulit? May extra ang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
15: Get to dance.
14: Your wish is my command.
2: This song is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalagan ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.
3: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
3: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
3: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
3: Tumutulong mapababa ang risk
2: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
2: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
2: Tumutulong din na makontrol
3: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
2: Hepa A,
3: Hepa B,
2: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
2: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
2: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
2: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: sa mga butika,
3: pharmacy,
2: drugstores,
3: tindahan
2: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
2: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa
2: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming.
3: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
2: Kojic para sa linaw.
3: Gluta para sa kintab.
2: Papaya para sa kinis.
3: At carrot para sa healthy glow.
2: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
3: at sunflower oil para sa healthy skin.
2: Ang Rice 4-in-1 Soap,
3: tanggal ang dumi.
2: Moisturize pa ang balat.
3: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
2: sa inyong mga lugar.
3: Hanapin
2: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
3: para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
2: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
2: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan
2: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso,
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
2: at positibong buhay.
3: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: ay umaasa
3: na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki
3: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na
3: ang programang Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan
2: sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi
3: ang kagalingang hatid
2: ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
2: patotoo,
3: karanasan,
2: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom
2: at paggamit
3: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na
3: ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
3: Kuya Boy.

0: Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impilo ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Sa atin po naman pala doon. Atin sa atin ang atin po naman pinagmamalaking mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Wala nang patumpik-tumpik pa mga kaibigan. Eto na, may caller na tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po, si Delia po.
0: Delia, okay. Nanay Delia. Taga saan po si Nanay Delia?
1: Dito po sa concert sa Biliasis. Matagal na akong nakikinig sa concert, kaya lang hindi ako makahanap ng kwang ng rice coffee mix.
0: Okay.
1: Nahanap ako sa Biliasis. Pero iba sir, ay iba kuya, dyan sa Joseph, sa St. Joseph.
0: Apo.
1: Sabi ko, ma'am, may sila ba kayong rice coffee? Sabi ko, o meron man, tignan ko nga ma'am. Sabi ko, ganun sa mga nag-kwang sa St. Joseph.

0: Anak po, sana po sa bayan. Tatlong box po ang kinuha ko.
1: Ah, very good tapos, po, nanay.
0: Apo. Tapos kahapon, nagpunta naman yung refilling water dito sa aming kuya. Nagpunta rin sila sa bayang bang. Nagkuha rin ng tatlo. Oo, nakakuha na. Nagpunta rin sa bahay. Pinatignan niya sa akin kung totoo, kung siya. Oo, siya, sabi ko ngayon. Tapos yung senior dito sa kapitbayan namin, siya, nagpapasama na naman sa bayang bang. Sabi ko, at saka na lang, at siyempre mahal naman ang pamatay. Sabi ko ganyan, meron pa yung sa akin. Sa isang buwan na, sabi ko ganyan. Para isang buwan kasi yung binawa ko, kuya.
1: Apo.
0: Kapon ko.
1: Apo.
0: Maganda, kuya. Yung kuwan ngayon, wala na yung mga sakit-sakit kong ganun.
1: Mm-hmm.
0: Yung pag-ihi ko, yung pagbawas ko, maraming na wala, kuya. Talaga.
1: Kumbaga.
0: Ito talaga yung gamot, Joe. Tapos yung ako, pag-gising ko ng umaga nung kuya, hindi pa ako nag-tik ng ganun, yung rice coffee.
1: Mm-hmm.
0: Hinihingal ako talaga.
1: Mm-mm.
0: Pag nalakad ako dito sa bahay, paikot-ikot, na umupo ako,
1: mm-mm,
0: na nahihilo ako.
1: Mm-mm.
0: Tapos na nung kwan kuya, nung nagtik na ako,
1: mm-mm,
0: ano yun na, mabisa pala yun kuya. Ay talaga.
1: Opo. Nanay Delia.
0: Maraming na iba.
1: Opo. Oh. Nanay Delia, ilang taon na po kayo?
0: 70 na po. 70?
1: Galing. Okay po. So, bago po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, marami po kayong mga iniindang karamdaman?
0: Ay, marami.
1: Isa-isayin natin.
0: May high blood.
1: Opo.
0: High blood po ako. May cholesterol ako. Mm-hmm. May uric po ako. Ganun po.
1: Oo. So,
0: tapos marami, sir. Marami ko yan. Marami akong naramdaman. Pero ngayon nga alam, malakas na ako sa awa ng Diyos.
1: Nanay, nung marinig po ninyo sa ating programa, sa radyo, yung ating po naman programa, agad po kayo naghanap ng rice coffee dyan sa Villasis?
0: Oh, nagpunta pa ako dun sa kuya, dun sa Urdaneta.
1: Mm-mm.
0: Sabi na lunan, wala talaga.
1: Opo.
0: Alasan kaya ako makakahanap, sabi kong ganyan.
1: Opo. So, nung ano po nanay, naglibot po kayo sa buong bayan po ng Villasis, sa mga butika, sa mga pharmacy?
0: Oo, kuya, wala talaga. Iba yung rice nila, yung RICE, ang rice nila, kuya, ayaw ko naman na.
1: Tama yun.
0: Ayaw ko, meron.
1: Tama, lagi nating sinasabi yun. Kaya dapat hindi kayo magkamali kasi masasayang yung pera po ninyo. So, nakakuha po kayo sa bayambang.
0: Opo, kuya, mahal pang pamasahe.
1: Magkano yung pamasahe?
0: May discount. Punta ko, kuya, dito. Galing po ako dito sa barangay namin, 50 po hanggang sa terminal sa SM Rosales.
1: Uh-oh.
0: Tapos na nagpabayang lang ako, kuya, 39.
1: So,
0: opo.
1: So, bali na sa ano, kulang-kulang 100 yung papunta doon. Tapos pabalik na naman, 100 na naman yun. So, dalawang daan, pwede na sanang ano, pang isang karton ng rice coffee.
0: Oo, kuya.
1: Oh, nanay, isa-isahin natin. Kumusta na ngayon yung inyo po namang high blood?
0: Ay, kwan kuya. Nag-normal na yung kwan kuya, yung BP ko, 120-80.
1: Very
0: tapos
1: good.
0: Nung hindi pa ko umiinom, ayun, nag-high blood ko 160-90, gano'n. Nakalak mo hospital na ako, kuya, noon.
1: Very good. So, nakatulong tapos, talaga yung ating rice coffee. Opo. Kumusta yung pagtulog po ninyo nanay noon na hindi pa kayo nainom ng rice coffee? Yung hindi pa kayo nainom ng rice coffee, kumusta yung pagtulog po ninyo?
0: Ay, nung hindi pa ako nainom po, kuya, hindi ako makatulog. Hanggang kuan, ihi ako ng ihi. Tapos ngayon ko, hindi ako makatulog. Una, alas dos, gising ako.
1: Mm-mm.
0: Ngayon ngayon ko, kuan, pag minsan ko, kuan, umaga na ako pag nag-ihi.
1: Oo, pero nung kayo po'y uminom na ng rice coffee, kumusta na yung tulog po ninyo?
0: Ay, maganda ng tulog ko, kuya.
1: Maraming salamat.
0: Ang aga ko pang kuwan, natutulog. Pag minsan kat kuwan, alas 8, natutulog na ako. Noon nga kat kuwa, nung nag-Facebook pa ako, ala, hindi ako makatulog para makuha ko yung kuwan nga, yung tulog ko, kuya. Nag-Facebook ako noon. Ala, wala. Hanggang alas 12, nakarating ako. Ala, una, alas 2, hindi pa ako tulog. Alas 3, tulog na ako. Mangaya, alas 4, gising na naman. Pero ngayon, kuya, salamat sa rice coffee niyo, kuya.
1: Maaga pa tulog na.
0: Tatlong taon lang nahikayat ko, kuya.
1: Very good.
0: Rice coffee.
1: Very good.
0: Hinaya nila ako. Kasi sinishare ko sa kanila yung ganito, sabi kong ganyan.
1: Mm-mm.
0: Oh.
1: Tama. Ay, sige po. Nanay, kumusta naman yung pagbabawas po ninyo?
0: Ay, alam. Araw-araw na, kuya, yung pagbawas ko noon ngayon, sa totoo lang.
1: Mm-mm.
0: Tatlong araw, apat na araw, hindi ako nagbawas.

0: Papasura ko yan.
1: Mm-mm, tama. So ngayon...
0: Ngayon, araw-araw na, kuya.
1: Araw-araw na. Very good po, nanay. So, ngayon, masasabi po ninyo na talagang malaki na po yung naitulong sa inyo ng pag-iinom po araw-araw ng ating rice coffee. Nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
0: Kuya, nag-inom ako ng umaga. Tapos may pagkatulog ko kasi maaga kung kumakain, kuya, alas 5. Pag mga alas 8, 9 o'clock, nagtitika ko yung ganun, alas 8.
1: Mm-mm.
0: Ang sarap na ng tulog po ganun. Dalawang beses, kuya. Mm-mm. Kung minsan-isa lang tala, well, hindi na maabot ng isang buwan. Masarap.
1: Masarap.
0: Maganda.
1: Opo. Nanay.
0: Oo, masarap din, kuya. Nanay. Nakaka-addict.
1: Nakaka-addict. Nanay, Nanay Adelia, dyan po sa Villasis na napuntahan nyo na po yung MM Viduya Pharmacy?
0: Hindi pa, kuya.
1: Puntahan nyo po yun.
0: Lang, yung kuwan. Yung St. Joseph at saka Mercury, kuya.
1: Oh, wala talaga doon. Baka po wala po doon.
0: Kahit sa loob ng sa palengke namin, kuya, wala talaga. Sana mag-deliver din kayo, kuya, dito para ano.
1: Oh, eto, nanay.
0: Sa Bayambang.
1: Puntahan niyo po yung itong mga lugar na to, itong mga butikang babanggitin ko. Nandiyan po yan sa Villasis. Baka po hindi niyo lang napuntahan. Kaya hindi niyo po nakuha yung rice coffee. Eto po, nanay. MM Viduya Pharmacy. Isulat po ninyo kung may papel at ballpen po kayo dyan para hindi nyo makaligtaan, para hindi na kayo aalis ng Villasis.
0: Sandali, sir, kuha ko ng
1: sige, kuha ka ng ballpen at papel. Dali, Nanay Delia, para hindi na kayo pumunta ng Bayambang. Dalawang daan yung balikan yung isang karton na ng rice coffee natin yon. Sayang naman.
0: Oo nga, kuya. Mahal pa.
1: Oo. Para sakali po na hindi na kayo kailangan pang pumuntang Bayambang, dyan na lang sa Villasis. Baka hindi nyo lang po napuntahan yung ibang mga butika na meron po ng ating rice coffee.
0: Opo, kuya. Sige, sir.
1: Okay,
0: kuya?
1: Meron na? Okay.
0: MM
1: Viduya Pharmacy.
0: MM Viduya.
1: Opo, Pharmacy.
0: Viduya Pharmacy.
1: Apo. Tapos FJB. FJB.
0: FJB. F, sir. Oh,
1: F. Kuya, F. FJB.
0: J. Anong J? Anong J, kuya? Yung JER ba yun o yung GO?
1: Yung JER.
0: Ay, sige. FJR.
1: Apo. FJF. FJ. FJB.
0: IB.
1: Apo, FJB. FJB Star Pharmacy.
0: Kuya.
1: Okay. Sunod. Yung isa pa, M. Pasqua.
0: Meron doon sa M. Pasqua.
1: Meron doon. M. Pasqua Drugstore, meron doon. Oh, di ba? May mga butika kayo hindi napuntahan. Meron din po sa Viduya Pharmacy.
0: Viduya Pharmacy.
1: Apo. Tapos, meron din po sa Avril Drug Store.
0: Ay, meron din doon. Alam, dami pala. Avril.
1: Tapos, meron pa pong isa. JG Ramos Drug Mart.
0: Ramos. kilala ko lang yan, kuya.
1: Alam mo pala yung lahat. Sabi ko sa iyo, kaya...
0: Kaya nakapunta ka
1: ng Bayambang. Tumawag ka muna sana dito sa ating programa para kahit papaano hindi na kayo nagastosan. Anyway, okay na 'yon, pero at least ngayon doon na kayo pupunta sa sa mga nabanggit natin. Hindi na kayo pupunta ng Bayambang.
0: Oo, kuya. Salamat, kuya. Kasi nintay ko, sabi ko, hindi man lang mag-reply si kuya. Sabi ko, nag-text na dalawang beses na akong nag-text sa kanya. Sabi ko, ganyan.
1: Hindi
0: man lang nag-reply. Sabi ko, wala naman. Kuya, wala naman. Mahal kasi ang sa pag-screen na ako. Hindi ko maano. Ito na lang, gilipad ko.
1: Sige. Basta balitaan mo kami kapag kayo po yung nakabili na dun sa mga nabanggit nating mga butika. Tawagan niyo po ako muli. Okay?
0: Oo, kuya. Salamat, kuya.
1: Okay, doon na lang kayo pumunta, nanay. Hindi na kayo pumunta ng Bayambang kasi mahal yung pamasahe.
0: Mabuti kuya sa kuan nag-text ka sa akin.
1: Oh,
0: ay
1: hindi
0: na po pupunta sana kami sa Bayangbang.
1: Tama, dalawa tama. Kami. Basta po nag-text kayo sa amin, kami po yung tatawag sa inyo. Kami po yung tatawag sa inyo. Mag-text lang po kayo sa amin. Kami po yung tatawag sa inyo. Kung halimbawa wala kayong pantawag, okay po yun. Wala pong problema doon. Magagawa natin ang paraan. Kami po yung tatawag sa inyo. Para kami po kasi dito, ang gusto namin, magabayan po namin kayo. Hindi lang yung nakabili na kayo, pababayaan na namin kayo. Hindi po yun ganun. Dito po sa amin, dito po sa atin, tulungan tayo kasi dito. Tulungan tayo. After po ninyong makabili ng ating rice coffee, gusto namin, natatanong pa rin namin kayo kung kumusta na. Kasi dapat may magkaroon tayo ng samahan dito. Kasi hindi lang yung okay na, nakabili na kayo, bahala na kayo sa buhay nyo. hindi dapat ganoon.
0: Yes. Kaya sa totoo lang marami na akong nasubukan, mga Saldeo, Barrio.
1: Huwag nyo na pong sabihin. Tapos?
0: hindi mo ito. Talagang mabisa, kuya. Talaga.
1: Mm-mm.
0: Totoo, nakaka-addict pa. Gusto ko, anahin ko, hinumin mo na para
1: yes.
0: Kuhan.
1: Opo, maraming salamat po, Nanay Delia. At bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa bahay po ninyo?
0: Hindi kasi ako dito sa bahay, kuya. Yung apo ko lang ang kasama ko. Yung trabaho sa SM sa Rosales, kuya. Yung apo kong lalaki.
1: Ay, see.
0: Hindi naman umiinom. Oo, ako lang, kuya. Yung
1: ikaw lang. O at least, sabihin nyo sa kanya, nanay, kung may pagkakataon, kahit pa isa-isa, painumin nyo pa, patikimin nyo ng ating rice coffee. Kasi lalo na siya po ay nagtatrabaho. Kumbaga, gusto nating iwasan na magkaroon siya ng karamdaman. Kasi sabihin mo sa kanya, kahit gaano pa kaganda ng kalusugan po ninyo, kapag hindi natin babantayan, hindi natin po proteksyonan, pwede tayong mapasok ng iba't ibang uri ng karamdaman kapag wala tayong panangga. Eh, ito kasing ating rice coffee, bukod po sa nakakatulong po ito sa ating po namang kalusugan, ito po ay protection po natin para hindi tayo pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong sumira ng ating po namang kalusugan at pwedeng maapektuhan ang trabaho. Kasi kapag tayo po ay may karamdaman, paano tayo makakapagtrabaho? Paano natin mabubuhay yung ating sarili at ang ating pamilya kung tayo po ay may karamdaman? So, kahit po malakas tayo, kumbaga, huwag tayong magpakakampante. Kailangan natin ng proteksyon sa araw-araw, lalong-lalo na everyday po nasa labas tayo. Hindi natin alam kung ano po yung mga sakit na pwede nating masagap sakaling nasa labas po tayo. Panigurado lang, kumbaga dapat maging sigurista lang tayo, proteksyon na natin yung ating po namang kalusugan sa iba't ibang uri ng karamdaman na pwedeng pumasok sa atin. Lalo na po yung apo po ninyo na sabi po ninyo nagtatrabaho araw-araw, mas maigi po nanay. Ang mahirap pa dito kapag nakasagap siya ng sakit sa labas, nakapitan siya ng sakit dahil wala siyang proteksyon, maidala niya po dyan sa bahay at kayo po ay mahawa din. Diba nanay? So kailangan po natin na proteksyonan po natin yung ating po namang kalusugan kahit gaano pa tayo kalakas. Kapag wala tayong proteksyon sa ating po namang kalusugan, pwede tayong pasukin anytime ng iba't ibang uri ng karamdaman.
0: Okay,
1: okay po, nanay. O, nanay, nanay Delia, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig sa atin? Marami sa ating tagapakinig. Luzon, Visayas, Mindanao. Ano po yung masasabi po ninyo sa mga kababayan po natin katulad po ninyo na mga 70 years old na din na hindi pa nainom ng rice coffee, Nanay Delia? Go ahead po.
0: Mga kababayan, kung saan kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, gayahin niyo ako na nakikinig gabi-gabi dito sa programa ni Kuya. Rice coffee talagang mabisa. Maraming maaalis na sakit. Lahat ng karamdaman ng mga katawan natin naalis. Kaya ko, marami akong sakit. Umbisa lang ako, yung 4-5 araw lang, naalis na yung mga sakit ko na nararamdaman ko. Kaya mga kababayan, bumunta na rin kayo sa rice coffee. Ito maganda talaga ni Boya Boy ang pan niya. Programa niya na advertisement niya na rice coffee.
1: Thank you, Nanay Delia. Mabuhay po kayo, Nanay Delia. Maraming salamat po. At lagi kayong mag-iingat, Nanay. Ha? Diyan na lang kayo sa ano. Huwag na kayong aalis dyan sa Villasis. Huwag na kayong pupunta ng Bayambang. Medyo malayo-layo pa yun. Delikado pa sa pagbiyahe po ninyo, ha?
0: Sa kumahal pa pong pamasay. Sa oh.
1: Yun nga po. Ibili mo. Imbis na ipapamasahe mo, ibili mo na, dagdag mo na dun sa pambili ng rice coffee.
0: O kuya.
1: Thank you.
0: Nagbili nga po tatlong karton para malayo, sabi kong ganyan.
1: Tapos meron kaya, din pa, meron din pala dyan sa inyo, di ba?
0: Yung isang kasi sinan ko na ko nga gusto kong kunin yung isang karton. Sabi kong ganyan. Ay, hindi ata isang buwan na kinuha ko. Sabi, nandiyan ko. Sabihin ko na sa kanya na, kuya, tanandiyan ang kapitbahay lang namin. Gusto niyang pumunta sa Bayangbang.
1: Opo, opo, opo, nanay. Nanay.
0: Kasi sa kahapon, kuya,
1: opo.
0: Yung kuwan yung refilling water, nag-deliver sila sa Lindayen. Dumandaw sila sa Bayangbang, nakakuha doon sa pharmacy, doon sa mga binabanggit yung pharmacy, tatlong count lang. Tatlong count din na kinuha niya, kuya.
1: Ah, very good. Oh. Diyan sa Villasis, meron na, ha? Diyan na lang kayo sa Villasis para hindi na kayo mapalayo pa, ha?
0: Kasi hindi mo naman nabanggit yung kuya na dito rin sa Villasis, meron.
1: Hindi ko ba nabanggit?
0: Ah, sige. Hindi niyo nabanggit.
1: Sige, sige. Hayaan po
0: niyo. Sa matandang tumawag sa inyo ngayon na yung aki ko, kasi nagtatanong sa Bayangbang kung siya nakakabili nung sinabi yung kon ngayon, tinignan niyo sa listahan. Ay, naku, nandiyan pala sa Bayangbang. Kinaumagaan, kuya, napunta na ako.
1: Hindi.
0: Hindi na, oo.
1: Okay.
0: Nung kon, nung May 20th, kuya, nag-ano ko po, nagpunta ko doon.
1: I see. Opo. Sige po, nanay. Basta meron na po dyan sa Villasis. Matagal na po yan na meron dyan. Lahat naman, sabi ko nga, sa lahat ng mga butika sa inyong mga lugar, meron po ng ating rice coffee. Kailangan nyo lang hanapin. Pero kung gusto nyo makasigurado, tawag kayo sa programa para masabi po namin sa inyo kung saan po yung lugar na ninyo. Masabi namin kung saan doon sa lugar po ninyo pwede makabili ng ating rice coffee. Well, anyway, okay na yon. At least alam nyo na po ngayon, nanay.
0: Opo. Kuya, lahat ng binanggit nyo, kilala ng mga pharmacist. Taga dito ako.
1: Tama.
0: Doon pala lahat.
1: Doon pala lahat.
0: Sa Pasko. O kuya, mura sa Pasko. Yung sa Pasko na sinasabing murang mga gamot dyan.
1: Yun
0: kuya,
1: na lang po. Bye-bye. Thank you.
0: Bye-bye, kuya.
1: Salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo, nanay Delia. Mabuhay po kayo. Kuya. God bless, nanay. Thank you.
0: Salamat sa tawag, kuya.
1: Salamat
0: po. Bye-bye.
1: Nakakatawa si Nanay Delia. Dami niya nang sinabi na pumunta. Sabay, meron pala dito sa amin. Ayun. Pero yun po yung sinasabi natin. Kung gusto, may paraan. Kahit pa malayo, pupuntahan mo talaga. Diba? Pupunta ka talaga dahil gusto mong... mabigyan ng kumbaga kagalingan ng iyong iniidang karamdaman, eh mapunta ka talaga kahit gaano kalayo, kahit gaano ka kahirap para lang makuha yung sa tingin mo ay makakatulong sa iyo, eh pupuntahan mo talaga. Pero sabi nga may mga pagkakataon na nakakaligtaan natin na meron pala doon sa ating lugar. Sayang naman. Pero anyway, sabi nga natin, pagpapatunay lamang yon na si Nanay Delia talagang gusto niyang matulungan yung kanyang sarili, magkaroon ng kaginhawaan sa kanyang mga iniindang karamdaman. Napakagandang testimonya na naman yon na sinasabi ng ating mga kababayan na nakakatulong po talaga yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Sabi ni Nanay Delia, nakaka-addict talaga Kuya Boy, ang sarap pa. So, kailangan niyang, di ba? Yun po yung sinasabi natin dito na simulan natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At hanapin natin sa mga lugar po dyan sa inyo ang ating po namang produkto. Baka nandyan lang po yan sa katabi po ninyong mga butika. At kung hindi kayo sigurado, mga kaibigan, gusto nyo makasiguro kung saan kayo makabibili ng ating rice coffee, tawag kayo. Open ito, mga kaibigan. Sa inyo po itong programang ito. So, anytime na nagpo-programa tayo, pwede kayong tumawag. Maibigay po ninyo ang inyong katanungan. Sabi nga natin, patungkol sa ating produkto, patungkol po sa inyong mga kalusugan. Kung kaya naman nating masagutan sa abot po ng ating kakayahan, yan tungkol po sa mga problema po ninyo sa kalusugan, sasagutin po natin yan. Limitado lang po naman kasi yung kaalaman natin tungkol po sa kalusugan at yan po yung mga nababasa po natin sa medical books kung saan po ay inuulit-ulit po nating daan na basahin. Para kahit pa paano po may konti tayong nalalaman tungkol po naman sa kalusugan. Pero pagdating po sa rice coffee, mga kaibigan, anything about rice coffee, mga kaibigan, masasagutan po natin yan.

0968-8536-9623. Yung alin mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatutunan. Kung may mga katanungan po kayo at nais po ninyong ibahagi po naman ang mga kwento po ninyo sa amin. Katulad po ni Nanay Delia na napakagandang pakinggan nung kanyang sinasabi. Nagkwento na siya na nakapunta siya ng Bayambang. Wala daw sa Villasis doon sa Rakayan sa Bayambang na ano siya. Tapos, Nanay, meron po sa Bayambang. Ha? Ah, alam ko yung mga lugar na yun. Hindi ko lang napuntahan. Nakakatawa si Nanay. Nakakatawa. Dito mga kaibigan, positive vibes lang tayo. Kumbaga, para po naman sabi nga natin, makakatulong din po yung lagi lang tayong masaya dahil yung pagiging ano natin, pagiging masaya po natin eh nakakaalis po yun ng stress. Huwag po tayong magpapadala sa ano sa stress kasi minsan yan po yung nagdudulot po sa atin ng problema sa kalusugan, yung kaiisip ng kung ano-ano na hindi naman nakakatulong po sa atin, na hindi naman dapat natin iniisip. Pabayaan na po natin yan, yung mga iniisip po natin, mga problema. Nako. talaga nakakainis talaga. Na, di ba, pag-isipin pa yung mga problema, hindi naman dapat natin iisipin. Kasi, ang mga problema ay dumadaan lang naman po yan. Huwag po nating tatambayan dahil yan po yung makakasira ng isip natin, mga kaibigan. Diba? Makakasira po yan ng kaalusugan po natin dahil sabi nga natin, yung stress ay yan po yung nagpapalala ng atin po namang gumigising sa mga natutulog po natin mga problema sa kalusugan. Kapag yan pong stress na yan, pinabayaan po nating umiral sa atin po namang isipan at sa atin po namang kalusugan, yan po yung sisira ng atin po namang buhay. Kaya wag po nating hahayaang manatili po yung stress sa atin. Pwede nating daanan. Hindi ko naman sinasabing hindi nyo isipin yung mga problema po ninyo, pero wag po

0: natin yan. Yan po yung sisira po naman sa ating po namang katawan. Ang ibigan sa araw-araw po ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Napakinggan po ninyo si Nanay Delia na malaki po ang naitulong sa kanya ng araw-araw na pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. May humahabol!
1: Hoy, magandang hapon, Kuya Boy. Pakantara.
0: Joel, okay po. Taga sa...
1: Taka sa mga lukay po, Sir Alicia.
0: Okay po, ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
1: Ang tanong mo sana ako, kung pwede ba gumamit ang stock ng 10 taon na ng rice coffee?
0: Pwede po, tatay. Makakatulong po ito sa inyo kung araw-araw pong iinumin yung ating po namang rice coffee. Basta po, araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay.
1: Magkano ba isang karton yan?
0: Ang isang karton po ng ating rice coffee, ang SRP po nito ay 180 pesos lang per box.
1: Andito yan sa Sibugay, andito.
0: Sa Sibugay? Ano pong, Sambuanga?
1: Oh, Sambuanga, Sibugay po.
0: Sambuanga del Sur, del Norte?
1: Sibugay, Sibugay.
0: Sibugay. Opo, oh, sa Mets Drug Store, Butika Jill.
1: Ah, sa Ipel?
0: Opo, Mets Drug Store, tapos Butika Jill. Jill.
1: Oh,
0: okay, doon po.
1: Alam ko 'yan.
0: Alam niyo po 'yon, hanapin niyo po yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin RISE.
1: Okay po.
0: At tapos balitaan niyo po ako, tatay. Tawagin niyo po ako muli kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee, tatay.
1: Okay.
0: Maraming salamat po at ingat po kayo. God bless po, tatay. Simulan niyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Basta po tuloy-tuloy, makakatulong po ito sa inyo.
1: Magpabili pa ko, Kuya Boy.
0: Sige po, salamat. Balitaan niyo ako, tatay. Ha? Salamat po. God bless. Bye-bye.
1: Okay.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Lagpas na naman tayo sa oras. Maraming salamat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Pangalan po ng ating mga kasama ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Ang

0: Paraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawanin ng himpilang ito.
1: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
2: This is your only one. Your only one. Your

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko

0: Dito sa Generica Drugstore sa Mindanao, ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
1: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandyan lang pala sa Generica.
2: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa. Kasama ang Generica Drugstore.
3: Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Pati natin ng happy birthday ang mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: Dataos naman ang anibersaryo ng kasal. Happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pung lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live, si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Marcamonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay... Love you all.

0: ang programang Kasangkat Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
2: Number 1.

0: Iko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: J-Mar, Tudo Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Tuhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
6: Saan? Sa radyo.
5: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
6: Medyo.
5: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakaaliw.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Drink responsibly.
1: J-Mar, Tudo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mar, Todo Panalo
1: at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
6: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin at Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po'y sipunin, tapos po'y ako'y lakit po'y nanghihina, ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C. Tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako'y nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
7: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
6: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi, ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
8: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc
9: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
10: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
11: Rico Mambo. Rico Mambo.
12: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.

0: It's 7 o'clock.
1: Time check brought to you by Mark Cafe.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo.
2: With Liverate Pro.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Mga suki! Order na!
6: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan!
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. Ko, at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pagiinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
15: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
16: Drink light, live light, sounding light.
17: Drink responsibly.
18: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaca Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
19: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaca Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Opo. Yung Markapsule, Markapi, saka yung Choco. Itirim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko sa Markapi. Pero hindi ko mawala yung aking Markapi. Si Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
18: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
20: Tuhod, siko, baywa,
21: aray!
20: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
23: Saan? Sa radyo.
22: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
23: Daw?
22: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobohing, hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
2: This song is brought to you by Liveride Pro.
0: May silimarin na?
2: May multivitamins pa?
0: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
0: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
4: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
1: Song brought to you by Mark Cafe. Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.

0: 1FM 96.1, narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating Balita 1. Ibinunyag ni Senator Vicente Tito Soto III nitong Martes na may natanggap na napakaseryosong banta sa seguridad ng Senado mula sa impormasyon ng NBI. Ani Soto, and I quote, "The threat is clear and present danger. Therefore, serious considerations must be taken. Very serious according to the intel." Anya, ang pagpapatupad ng lockdown ay isang option, pero nakadepende umano sa mga panukalang pangseguridad at rekomendasyon mula sa mga sangkot sa seguridad upang matukoy kung itutuloy ang mga pagdinig. Hindi naman masabi ni Soto kung may nagbabalak na kudita. O narito ay sinuwalat ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na may natanggap silang impormasyon mula sa NBI na may threat sa Senado bagamat hindi ito dinetalye. And there you have it, our 7 o'clock news break here on 1FM, 16 minutes down 7. Good morning.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Mga suki! Order na!
6: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule, isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend, isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
12: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH, FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
13: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
14: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
15: 1 OPM Wednesday right here on 1FM 96.1.

0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Mga suki, order na!
4: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Ipinakikilala! Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
11: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
12: Drink light, live light, sounding light.
13: Drink responsibly.
14: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
15: Pambatang lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids.